0: buisang kayo na siya. Damaya na yuk. Ito rin po, Indonesia.
1: Tinebo, PK Leleon, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kayo siya murugan na rangkaran tatanish. Murugan na ibala. Murugan na rasa ka research. Olo penye.
1: Ke maki, nikingwa na re. Siya solo shole Kenya. Tinebo, wani atu angisho.
3: Kure ntugi na gerar masa ya lao. Neri kure. All tunganak ona virolo shole nye. Saki.
1: Ti atu angakenya, ema yenefem.
4: Jage biyaku. O senetai, la gora rukasilino. Ibi soja soja gora gafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara eti.